0: Jumat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.